0: Isudyo ko ginawa. Ingabot naman nga din sa panahon nga nagdayapir na ko. Bangunon ako sa kumbana, kay aron ko makakaon, paihion, ilisag dayapir. Kanara yung amigos, mora d'yo'y nakaayon ako sa tinuod lang.
1: Okay, kanang Ma'am Jelinda, atong klarohon, kantong na-admit ka, unsa man di ay ang imuhang balitian yan to?
0: Ang finding dito sa Gatchal yan, kasing-kasing, hubag. Nya ang akong baga, hubag. Kay hinghubag, mantumpikas na akong lawas. Ngari, kiningwa na ko, hinghubag. Bitiis na ko, ngari, paingon sa akong kuha, hinghubag. Nga mo to, mahal man kaayo.
1: Sa may mahal, ang iyahang...
0: Ang mga tambal.
1: Ang mga tambal.
0: Oo, isa pa to, ingon to be ko, nanla na pag 10,000. Asa man tao mag 10,000. Mutuin ko, igawas na kunin niyo. Eh, di ko mamatay sa sakit, mamatay ko sa problema sa tagwarta.
1: So, nigawas ka nga, nagpabilin gihapon ingon nato imong sitwasyon.
0: Oo, oh, oo. Oh. Dilik pa gihapon ko kalakaw. Nya, sultihan talang mo no, daghan na kayo kong sultihan inani, kanibong manjot sila nga unsa kunoy imong giinom. Nga naman kung nakalakaw man ka, kay okay naman ko kayo karon. Imong tanaw sir, di ba okay na kayo ko?
1: Ah, piskay na kayo oh. Ang imuhang panglawas.
0: Oo, oh, piskay na kayo ko, pero... Pagdili ko makainom og amigos, murag maluyag yung ko sa tinuod lang. Maluyag yung ko.
1: Pila na may gidugayon, pila naman ka kabuwan or tuig nag-inom sa Amigos Coffee?
0: Mga 3 years na, oy.
1: O, 3 years na?
0: O kagisur, pang akong basiyo, uksa ko, pila nakakasako, gihaling na manganin ako na lang.
1: Okay, labay ni mo di ay?
0: O, gihaling
1: ako. Okay. O niya, nakahatag yun o dako kayong tabang ang Amigos Coffee sa imong balatian?
0: Sa tinuod lang yun. Dako kayo, kana jud siyawa, nang katong pangresita sa doktor, wala ganin mo pamalita, kay mahal kayo, na itag kapinggatos, na itag sibinti. Ang amigos na lang yun, muna lang yun, nag-iminti na ako.
1: Usa man na imong pamati at sa imong lawas na ito, usa man ka ng putas, usa man?
0: Punga.
1: Punga?
0: Punga, iginhawa. Lisod, iginhawa niya ang akong til, nangubag. Mingo, lagi sila, arthritis. Nya, bahala ko sa itong sakita, no? Basta kay, mingo, diyan ko, bahala ko sa itong sakita, basta kay ang amigos. Muro man dyan na akong gikinap, eh. Nya, lakto ni istorya, nga ay mga tanahoy, unsa may imong gitambal. Nga, no, naulian man ka. Mingo, rapag ko nga, o aman ko'y tambal, gitumar. Ang akong giininom, gikape, amigos, raman. Nya, ang ginoo, puntingali, may nag-ayon ako. Kanarang akong itubag nila.
1: Okay, imong instrumentos gino. Inyong imong partner din, ino man kani, unsa man po iyang balatian?
0: Wala.
1: Iya lang gi maintenance lang niya.
0: Ako lang siya gipa-appel kay parang depensa.
1: Depensa.
0: Depensa. Okay. Kanang kaysa magkapi kag kana ang mga sashi-sashi na mangunay side effect, may pang amigos kay naapatanan, luwas pa ka.
1: I see. Ang imong butpasabot, katong lain nga mga classes kape.
0: Oo. Oh.
1: Kari ka sa Amigos Coffee.
0: Luwas ka.
1: Luwas, herbal man.
0: Herbal
1: okay.
0: Pa.
1: Okay. Unsa may ikasulti ni mo nila, Ma'am Jelina. Katong namati ron ba na to? Unsa may ikauhag ni mo nila katong labi na yung katong nga doon ay mga balatian nga wa pa kasuway sa atong produktong Amigos Coffee?
0: Sa tinuod lang, daghan na kayo kong nasultian ani. Naminaw man po sila. Hingabot na ganinis Manila. Akong bata ha, maestra, hingbakasyon nini. Ini karong metre, yung bakasyon sa Tosyas, Manila, nagmaestra. Unya, yung bakasyon siya, ingin ko, mahal man kayo o magpa, kanaban Shopee ba? Kasi nga na, Shopee, magpa-deliver siya, kay dagko na mayag patong. Siya ma, magdaan na lang ko ani kay barato. Rang ko, pagdaan na lang, kay, na, barato na diha. Tagmo na, tagkuan rana ang usaka kuan karton. Magda siya, 5 kabuok.
1: I see. Unya, ang atong amigos sa capsule, nakasuway na ba ka? Istingin ko ito itong Amigos Capsule.
0: Bago pa na ako nabatian sa radyo.
1: Beto, tinawad. Bago kayo pa na itong Amigos Capsule, niya, kung unsa ka epektibo ang itong Amigos Coffee, ingunan na po kayo epektibo ang itong Amigos Capsule. Istingin niyo ito?
0: Mupalit gani ko karon. Mupalit ko karon.
1: Okay, niya, mauto mo nga panapos sa Ma'am Angelina. Niya, mauto mga kaigsunan, inyo nang nabati ang buhing testimonya ni Ma'am Angelina Frias, no, diri sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Okay? Niya, dagang salamat og maayong adlaw, pabalikan yung tanan.

0: Yan sa nga palang ga, nadagan kayong salamat. Pasensya gamay na did earth kay napatay kisugo sa gawas. No, so, ang sa'yo kipabot alang sa tanan. O, Ate Mar, mati testimonyas tong Amigos Coffee yan. Ni hubag ang lawas, ha? Wow, grabe itong nga testimonya palang ga. Wala siya kahibawag na unsa siya, pero nag-inom lang og Amigos Coffee. Karon nagamit na Amigos Capsule. Manangalang og alang sa tanan nga naminaw unsa pay gipaabot mga palangga. Amigos Coffee Plus, Amigos Capsule, mga produkto nga mohatag og kadasig og kalig-on sa tuang panglawas.
1: Hello sir, hello kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan na to sir?
2: Si Ramer Baligwat kuya.
1: Ramer Baligwat. Kuya Ramer Baligwat na sir Ramer. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
2: Yes, Kuya. No, ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no, ang ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe, karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka maka-remove sa atong hugaw. So, gaan, atong gaan din akong lawas. Kanang
1: langsit. Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
2: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, maugbaan. Pero nga, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag utong hapon. Gaan
1: lawas. Buntag utong hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
2: Nagsige kayo, kuya, no, lahi dyo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule, mas nindot nyo ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang asa ko ang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiya, no, kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigitag ka ng panukab or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan, ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan git siya imong pamati.
1: So, mo na, so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilya. Siya nga, pangutana daw si Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
2: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no? Kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no, kanang mabuntag ilhan yun ni mo aduna gitse ka ng ipik, no, kay kanang mabuntag sayo pa kayo, wala si Junior barog na
1: sayo kayo. Pero sa una morag dugay
2: sa una
1: mo barog.
2: Wala ra dugay mo barog karon
1: aruy
2: wala tuyat ay kanang mabuntag tinuod yun na manguhit oy. Si Junior.
1: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong, kuhan? Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila.
2: Makaalang sa...
1: Makaprobe yun at itong Amigos Capsule niya.
2: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Nindog yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, binin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na, maghayag na, kuya, putig yun. So, ako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema kamay sa ilang katao, So, una, dungan-dungan sila na nabuhi.

0: Cebu sa to ang Amigos Capsule. So sa paigi paabot alang sa tanan, Amigos Coffee Flask, Amigos Capsule. Tataw kayo ha, ingon si Papa Bon. Angel, super effective good ang Amigos Capsule nga akong nagamit. Wow, sana all Papa Bon. Yes, ingon po si Miss Julia, Kuya Angel. Kamusdamos ang naka-Amigos Capsule diri sa amo, nagpanikad. Kanan, Julia. Yes, alang-alang sa tanan, Amigos Coffee Plus, Amigos Capsule. Arita sa mga nanay nga nakagamit og Amigos Capsule. Kay kaning mga nanay, na panglalaki mo to, Kuya Rams, arita sa mga nanay, Ate Mar.
1: Hey, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka napit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige na naman.
1: Oo, sorry, kay last December gyud ni nako, sir. Nako pang gipamati, bali na gyung sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipaobserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir niya nagkuan labod ko nag take sa ako ra gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ko nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya gningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gid po, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi, pamati. Kunya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad, yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad. Usa kapad, sir.
2: Or usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po, kakapsul, gani, sir. Gisigin na ako. O buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud nakauyon pod siya. Sumuoto nga hing kuan ko, hing try lang gyud pug ko.
2: So karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud, sir, sa tinud anay, wala na gyud. Mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pod na ako, sir, no. Mo share lang pug ko, sir, para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa pud to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po ngali ka capsule, sir, Angel. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule. Kaya nakugid kayong tabang, sir.
2: So normal na ang imong menstruation na ito, dili normal. Karon pag inom mo Amigos Capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?

0: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
1: 49, no? So, angay naging magminupusal, no?
0: Oo, sir. Nagtugyod ko nga. Maugyod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po nag-ministration. Mm-hmm. So, mauto ako lang po itong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mangyod siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hingtry, gyod ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot batang. Lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuana. Modagayday na sa ang sapa.
0: Sir, ako ang ko-answer noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, bura naman bagong dalaga, ani. Wala po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana kaning sa ato pa.
0: Budagayday na din, sir.
1: Dagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nag-uan sir, kadtong napakuy di pa mati nga kadtong lumbar pain na ako sir. Mobalibad jud ko sir kay kapoy man unya. Bali na jud bayang sakita jud unya. Ku ano dry jud siya sir, honestly dry jud siya.
1: Dry jud siya. So karon nga naka-Amigos capsule ma'am. Ni balik og kuan, dagay day.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya lubricant food sir, honestly lang sa katong
1: nagprint
0: yung sir ba. Dila try lang gid nila sir
1: dila
0: ang kanang
1: dili lang ta nang dagay day kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes sir.
1: So mamin sa unsay ka advice mo sa mga unsay ka advice mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong Amigos capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pareha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag abot sa Amigos capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos capsule.
1: Okay, ang bisayaan so, ng
0: ang
1: bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa ato ang kuan kaning likod nga kaning bukod balik yung sakita gyud ana sir. Grabe gyud ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat Ma'am Melissa. Tagaasa ganita Ma'am Melissa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
0: Yes sir.
1: Dagkagay salamat Ma'am.
2: Yes, dagan-dagan salamat Melissa Lumukso. Na diya sa Arpili Balamban. Usa sa nag Coffee Plus Amigos capsule na tabay, ha? Try ninyo sa mga nanay bitaw nga kanang kanunay magsakit ang buko-buko.
3: Amigo!
2: Doon na may bation nga panakit sa hawak, no? Kana, pwede na matabangan sa tong Amigos capsule palangga. Ha? Amigos Coffee and Amigos Capsule na pamatud-an as kadaghanan mga palangga, no? Daghan o ubay-ubay na nagamit sa maong mga produkto. Muna nga ay nalaglangan-langan diha adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong dapit para maka-try na mo sa mong mga produkto. Here we go.
4: Yes guys, no. So naata karon diri no sa Barangay Abasdiot Mualbual. So naatay nag-deliver man tag Amigos Coffee go diri. So naatay kuhaan og testimony, no, kay naagid siya nindot nga pamahayag sa atoang Amigos Coffee si Idol Irvin Dennis sa Amigos Coffee. So tay, kasi pangalan nato tay?
5: Bibi.
4: Bibi
5: Abrinica.
4: Si Sir Bibi Abrinica, play na din mo tay.
5: 68.
4: So tay, since dugay na ka nag-inuman og Amigos Coffee, no?
5: Dugay na.
4: Dugay na? Mga Pila ka tuig na nai? Sukad nga mo'y una na kong pag-deliver dire, katong dito pa ko sa Badyan. So tay, sa una tay, sa wala pa ka nag-inuman og amigos, unsa may mga gipamati ni mo sa imong panglawas?
5: Akong tiyan sir, palaming kasakit.
4: Palaming kasakit? Mm. Ano man tay, unsa may hinungdan na to tay?
5: Ambot sa hinungdan na to ko doon nga, palaming kasakit akong tiyan.
4: Ngayon, kuat, naka-check up na ka?
5: Wala, John. Sukar, naka-check up. Sukar pag-inom mo kung anong kapiha.
4: Ano ba? So, sukat pag-inom ni mo sa gasakit imong tiyan, tay. So, kuwan siya, wapagig ka kapachick up since ato nga mga duha katuig na?
5: Wala.
4: So, naa kay mga gipang-inom nga tambal, tay?
6: Wala po.
5: Wala po. Wala po.
4: Baka gipang-inom. So, sukat ato nga naka-discovery ka ning Amigos Coffee sa imong nga pag-inom, mga pila na katuig ha?
5: Mga duha.
4: Oh, mga duha katuig, mga higala, no? So, sa imong pamati tay, sukat sa pag-inom nimo sa Amigos Coffee, murag dagandaghan namang yugkag na hurot, unsa may paminaw nimo nga na-alibyo sa imong lawas?
5: Lami, eh. Wala na ko gimulo sa kuntiyan.
4: Ah, nawala na?
5: Oo, nawala na.
4: Oo, na.
6: Kaya basta magsakit yung tiyan, kalibang sa dugo.
4: Ah, so basta magsakit yung tiyan, magkalibang siya dugo.
5: Oo.
4: Mga kuan ka, nay, mga unsa kay mga unsa may mga kuanay, unsa may mga possible siguro nga mga hinungdan nga magkalibang mo siyag dugo, magsakit yan tiyan?
6: Ako kay bawo kay mga pagsikat bis doktor, di man po siya.
4: Madlok?
6: Oo, niya ako. Madlok naman taan na, oy, kinagande ka yun, yung kalibang nga dugo.
4: Pero sukad na pag-inom niya kay Amigos Coffee, kumusta naman?
6: Wala na, John.
4: Wala na, angtod karon. Angtod karon, so kalungan sa Ginoo.
5: Oo, biyanin, inom kay... Nindot ba yung nun?
4: Oo, na sige, hindi pa deliver nun. So, unsa may lain ni mong sakit, tay? High blood, unsa pa man?
5: High blood,
4: ayun, napaya kay diabetes o unsa pa?
5: Diabetes po.
4: Ah, high blood, diabetes, yung kanap po ni pagsakit sa imong atiyan.
5: So, inong ko ng kapi.
4: Ah, sumayo, hinoon. So, in kaso, kuan tay, in kaso, ma-live na ito ni sa mga radyo, unsa may mga gusto ni mong isulti atong mga tao nga wapag yun ni inom, wapag yun ni sulay pag inom sa Amigos Coffee.
5: Sulay na mong inom aning Amigos kay itiktibo kayo. Mora na nakawala sa kuang sakit sa kuntiyan. High blood.
4: Diabetes. So, moto siya mga idol no, sa ito sa nagpamato. Ikaw na eh, wakay mga agipamati sa mga panglawas. Nga, so kada itong nag-inom ka sa Amigos Coffee nga naayo na?
6: Daghan oi, daghan gi pamati sa kawang lawas niya.
4: So daghan na mga unsa ka nay?
6: Kanang kabuhion bitaw ta niya, labig ma pasar kung kaon ba.
4: Oh, pasmo
6: niya. Oo. Niya dayon. Sukan nga gainom ko ani kay magsakit ba yaring ako ang akong pusoon bitaw.
4: Oo.
6: Pero sukad ko gainom ani puri buyag wala na
4: jud. Una nga hangtod karwa lagi mo nagpabiya sa Amigos Coffee.
6: Oo.
4: Kurang kadadlaw na lang.
6: Amu abi atong na ay mga basiyo ra.
4: 200
6: kapin. 300 ay ka buo.
4: Pero na agi ko na rin ay napoy mamalit ko dere.
6: Pero na ay talaga. Pero na doon man ang karton nila.
4: Oh, doon ang karton. So ikaw na yung ma-live na ito ni sa radyo, unsa may ikasulti ni mo itong mga tao nga wa pa ni sulay pag inom sa Amigos Coffee?
6: Mas maayog yun nga, o suwaya dyan ninyo, o naam mo ipamati sa lawas kay epektibo yung kayo ang Amigos Coffee. Testingin dyan ninyo.
4: So, mga higala, no? So, again, kasi pangalan ni mo na eh?
6: Bibi Pod Abrenica.
4: Bibi Abrenica. So, mo ito mga higala, no? Atong nakuha nga testimony diri sa Barangay Basdiot Mualboal. So, mo ito ilahang pamahayag nga daghang gisilang ipamati silang panglawas, no? Managtiayon to sila mga higala, no? Nga atong gi-interview nga doon naging mga kasinatian. No, doon na sila kaalibyuhan sa pag-inom sa itong Amigos Coffee. Si Idol Erwin Dene, diri sa Barangay Basdiot Mualboal. Dagang salamat.
2: Yes, dagang salamat sa mga testimonya. So, sa paigi paabot sa mga taga South of Cebu, labi na diya sa Basdiot Mualboal. Ang naglanog-lanog karon ng ato ang Bunal FM. Amigos Coffee, mga palangga, ha? Pwedeng-pwede niya para sa tanan nga doon ay gipaminaw sa ilang panglawas. So, ubanansad sa itong Amigos Capsule, wow. Sana all kayo mga palangga. Muna nga sa tanan nga naminaw, ay namog lang ilangay mga palangga at ito na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Yan sa mayong buntag po diya sa mga taga UKFM o ba ni Inday Barbie. Inday Barbie. Barbie, Barbie, day. Yan sa mayong buntag sa mga taga Southern Leyte food nga naminaw. Di Makina FM, mayong buntag niya, dapita sa dapitan. Yan sa tanan-tanan nga naminaw karon mayong buntag palangga. Yan sa mga nanay o tatay, dudong o inday, manoy o manang. Amigos Coffee, mga palangga, plus Amigos Capsule. Wanay muhatag o kaabtik o kadasig sa tuwang panglawas. Anang alang sa tanan, tara, para lagsik o ligon ganun ay. Inom na sa mga produkto ha. Amigos Coffee plus Amigos Capsule.

0: Yan, hawak-hawak mo na ang kapsula ng Amigos Coffee, mga palangga, o Amigos Capsule. So, tara, ay na, juglangan langan niya. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy langga para makapalita ka sa matong mga produkto.
1: Hey. Yes! Mayong udto or may adlaw ni mo niya, Idol. Kisa itong pangalan, Idol?
2: Pangalan ko, Bias Carlo Bungka.
1: Carlo Bungkak, no, diha sa asa gina inyong lugar, Idol Cardo or Pari Cardo?
2: Taga Tutulan, Dawis na, kuya.
1: Tutulan, Dawis, Bohol?
2: Yes, kuya, yes, kuya.
1: Diha, sa Tagbilaran, buta na ito, Tagbilaran, Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
2: Tutulan, kuya, Tutulan.
1: Tutulan, murag Tutunlan, dahi. Tutulan. Pari Cardo, or Boss Idol Cardo, ako na, kuan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom ko no ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige kuya, so ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April. Katong inatag ka o ganang ko, ano, ganang sample, na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule. So muno ko no akong gi-try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom nako murag na feel nako nga naay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion.
1: So mabilin nako nga kuwang digestion.
2: Kay okay. Na pagkahuman do kuya nakaduong ta sa CR nga moto na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
1: Okay. O niya, niya. So,
2: based ako ang kuhan.
1: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdaan nagsabon.
2: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako kuya, murag ga-detox to siya.
1: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, kuya.
1: Kanya, sige. Pada yun.
2: Moto ako ang gigikuhan. Nakaroon ko yan. Ang nakanindot na is, moto, murag dalami na ang pamati sa kuwang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit itong panlawas, sakit likod. Nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Amigos Capsule no kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
2: Yes, epektibo dito kayo yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kay naadi ko yung nakitang ingredients, naadi na siya ay vitamin C. So which
1: yeah,
2: is
1: nani vitamin C. So naipangutan na si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule?
2: So, kung nagyapo ko yan, okay, nang nakanindot na nanong, sige tag, well, nakainom tag Amigos Capsule, murag magsigig yung pangita niya ito ang kuhan, ito ang kargada.
1: Nung sige pangita, kisa may gipangita ana ingon si Ani Papko na si Ani Papko sa live siya. Kinsa ko noy gipangita sa imong manoy.
2: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gato ang kuan? Ato ang Paris. So
1: ayay.
2: Bati na tay mga nagpaminaw nga kuan, mga
1: sino.
2: Na open lang pa ko ya.
1: Open lang panawagan Ani Papko. Katawangan lipap ko eh. Open so sa ato pa willing yon sana kanang willing tumingol ka karon.
2: Yes kuya, yes kuya.
1: Willing tumingol ha. Sige Carlo. So paabot na unsay number nimo para basig na imo dial nimo.
2: Ito ko yan, no, amazing para na ko no sa mga nagpamino karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa ito ang Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na yun ko nag-inom na, apil ako mama, dugay na yun nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule kaya, bago pa na yun, pero na-amaze yun ko.
1: Yeah, so far no, man ay pinakabago na to, pero sa usalang ka-blister na Idol, nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
2: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na, Mish, kay katong bula-bula day, ang kuwan ay na explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop, na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano sa may masabi ni Juan na, Carlo?
2: Kuhan ng kuya, no? So, ato araw man ang kuhan.
1: Ingon si Carlo, oh. Ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Kasi nagsabi na comment ani, nanginang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, amigos, capsule ni interview, dili ni uyab-uyab, ba?
2: Pinag-uyab. So, wala tanong, so... Nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, yes, idol.
2: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom da. So, nindot yun kayo. Saya itong dalita ka po yun. Makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga... nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
2: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, talagang kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol, no? Buhol. Tagbilaran, Buhol.
2: Yes, kuya. Sa tutulan daw is Buhol.
1: Yes, talagang kayo. Salamat!
0: Yes, talagang salamat pa rin, Carlo, nung usasad sa nagpamatuod sa tong Amigos Capsule, ha? Mga nanay, mga tatay. Mga dudong diya nga dugay makatulog, ha? Mga sano og sana. Nabita akong feeling mo nga dugay ka makatulog, ha? Amigos Capsule, mga palangga, pwedeng-pwede. Manaingon si Gracia, ako Kuya Angel, hingatugo na kay ko karon nga nag-inom ko og Amigos Capsule. Tinawad ka, Gracia. Siya, yes, Kuya Angel, grabe na nako kahingatugon. O say good, makatug na lang good si Bobby nga nag-ungot. Sana all. Yes, gikan sa Amigos Capsule, mga palangga. Amigos Capsule, ang atong usa sa itong mga produkto nga makatabang sa itong panglawas. Amigos Capsule plus Amigos Coffee, mga palangga. Naalang sa tanan nga naminaw ay naglangay-langay. Here we go.
1: Giubog ko pagkadungog na ko si Botingo, goy!
3: Wabang kong kailo, nagkaragyan sa kukabok, naglisot pa dyan kukabok, oy, di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat kanang Amigos Kopi, kay 1 year na kong gamit, kanarag yun akong digamit, wala dyan ko'y tambal gitong kanarag yung Amigos.
1: Usa na katuig ka na gamit ng Amigos Kopi?
3: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wala dyan ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, ay tagod, katong mga sakit ni mo, o sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
3: Wana, wana. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
1: Pilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
3: 400.
1: Ya, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
3: Oh, 103, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong bag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang niyaging, katong niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
3: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, bitagayimig. Taka may bagong experience nimo sa Amigos Coffee, bitay 1 year naman dyan ka nag-inom.
3: Kuhaan ka nang,
1: may mga ay tagod kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
3: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
3: Oh, katong di na kukabakot, nagkurukurok ng tail, di na kukatindog.
1: Okay.
3: Niya ka nang... ang waiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
3: Niya ka nang, gidayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-goal ako ato kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim. Nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato. Last year, August 24.
1: August 24, 2024.
3: Oh, nya, so August ko nagsugod nya. Nagsige ko ginom nya pagka October mo na to na nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko di na ko magkurukurog nya kanang ang witir gamay na nya. Sa una ko magsige ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to di.
1: Hello.
3: Kaya bang kakit ako ang balakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI, Abra Apil.
3: Oo, kaya bang sigil pang ngungi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagmay niya. Inigkaot, magdugo dayo niya. Kana labing ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad nimo dai? Pila edad nimo? Kalimot ko na.
3: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad nimo?
3: 56.
1: 56. So atong nag-skit ka, 55 ka to, 54?
3: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman akong tanan lawas. Upin na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurausas. O na, kadi mang kubiyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngol-ngol akong tiil. Nga. Pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po, na
3: wapo. Oo, mawag pwede akong nakatabang ako, ag amigos, kay sukat siya ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala na Diyos ko magsukat, wag siya na nagluwa, wala na. Wala na Diyos ka nang isa katong pagbagyong tino, diri, di huba ko gayo. Amigos ro may painom sang bana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala na may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
3: daan to. Wala na, naulian na dahil. At kung pagbag yung tino, ito ka rin akong sakit. Amigos ro may nakauli, wala man Diyos ko inong nag-inom, tambal na lain. Amigos ro, Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o kanang kada adlaw tulo. Pagkasunod adlaw tulo. O namin kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasi-sasi, no?
3: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos. Wag yun ko'y undang-undang. Hantag karon.
1: Is that straight or yun?
3: Oo. Oh, na lang doon ay akong gisaligan. Ay, ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong witer, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang... Makita kong liog ba? Niyato ko galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Kirnahed.
1: Mahib, o.
3: Nagkuha ko sa akong premium bugas.
1: Ngayon, wala ko yung
3: pinaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat yun, eh. Siyempre, kuan na ba? Dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
3: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang... Ako na lang galing makatrabaho rin sa balay. Mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog. Ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na taro.
3: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Ya, bago pa jud ta kan, bago pa jud nagpa sugar atong naging semana.
3: Oh. Oh, nagpa sugar ko atong di man ko nagbago kay pirmi lang ko magpa sugar na. Sige magkuan na normal na akong sugar kay madlok pang kuog ka nang.
1: Ah, so kung nakay pa rin man or
3: every 3 months. 3 months magpa sugar ko.
1: Okay, nya wala na normal na gyud.
3: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
3: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit sa mong bana karon normal na sad.
3: Na, grabe, mura na yun ang magbagong ninyo.
1: Nga naman, gani-gani, nga naman, nangota na si Idol Dipisoy, nga naman kung mura magbagong ninyo, nga naman.
3: Ang angkay, makakuan mangog ko, nang makakuan ko ba nga sa una katong napakul sakit halos akong bana sige panguhit nga mura gapon kay dili mo epic kay dili gito magamit kay ara laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka nang way kuan ba kuon na kang bana at yun hadlok na gali ko basig ngunit taglain ang bana pero karan nga grabe.
1: Nga naman?
3: Kada gabiin kamang.
1: Wala ah. Tayo edad di mo? Wala tayo edad di mo?
3: 56 niya. Pero mura na, mura o kung kagahong lawas. Panawan niyo, mura na 30 ka, 20. Masakot naman, basok naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka?
3: Isang magbitang pa niya. Isang magbitang niya kayo na. Kuya, diyan po, uy, diyan ang amigos mo, diyan nakaluwas na ho, tanan, kuya.
1: Okay.
3: Kuya, Angel, ang amigos, diyan nakaluwas na ho, munang dilit yun, undangan, istak sa akong pares, kay, kanaliging yaan ko pirme, kay mama sa hero.
1: Lagi, daghan kayong salamat, kay 1 year na mga nagamit ang amigos coffee, tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
3: Ay, thank you kayo, kuya Angel. Kapinan,
1: pagkakataog. Pagkapina na tugtunga sa sakong buga sumay.
3: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindok na nadawat ng pinaskuhan.
1: Pagkapina sa natugtungan, pagkapina sa natug 2,000 pesos nga ka.
3: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, good?
3: Okay kayo, oy. Kanang ang amigos maugyoy ka ng mura, pagkampanan bitaw sa kanangwa na dyan, paglaong bitaw, pero magamit sa amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong sa una, kaniluwat man ko sa amigos, man, ako magpasalamat sa amigos ko, pe.
1: Okay, nga nagay kay salamat tayo kay parang kahilak ko sa gunimo eh.
3: Ang nagay, nakuungo kayo, lalipay manggugo tayo.
1: Lalipay dyan kayo? Oo,
3: lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya si Junil ha, kato pa kanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
3: Nagay, sige, bitaw, may pangita diri, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, nautdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuluray niyo. Tuluray na palit niya.
1: Ati sa kayo ba'y pangani mo, Vivian?
3: Vivian Labides.
1: Vivian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
3: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
3: Salamat kayo, kuya!
1: Salamat.
0: Yes, salamat no. Usa sa mga buhing testimonya hantud karon si Nanay Vivian Labide mga palangga still kicking and alive nga natabangan sa tong Amigos Coffee. So karon sad si Nanay Vivian dana sad naggamit ta sad og Amigos Capsule. Wala mga palangga Amigos Coffee and Amigos Capsule mapalit sa tanang butika pharmacy. Og ato nang napamatud-an kung unsa ka epektibo ning atong duha ka produkto. Para nga sa tanan ingon si Ate Mar, sudli na. Unsa may sudlan na to Ate Mar? Isya sudli na ang tasa og tubig diha niya. Kutaw nag Amigos Coffee. Ayan, human, padalundon na yun og Amigos Capsule. Amigos Coffee Plus, Amigos Capsule, mapalit sa tanang butika o pharmacy palangga kung asa mo dapita na minaw. Ay naglangan-langan ha, kaya basin pa abot ang panahon nga inigpalit ninyo. Wala na tayo stocks palangga. O na diha. Wala tayo giingon nga samtang napay stocks ang Amigos Capsule, Amigos Coffee adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Gikan sa Amigos Coffee, padalundon tag Amigos Capsule.
1: Hello, good morning.
4: Yes. Good morning, Kuya.
1: Yes, mayong buntag, DJ Pearl, mayong buntag ni Muday.
4: Yes, mayong buntag, Kuya.
1: Na-surprise sa saan ka, DJ Pearl, no?
4: Suno, Kuya, once po kinsa yung nanawag kay...
1: Ay, Kuya, di aday kayo na may nakabalita ko na ako, DJ Pearl, nga... Super ko anak no karon, super flawless na kuno ka. Nga nakainom og Amigos Capsule, bibi. Tagain ni si naminaw karon nga nas papaay ko dito sa Balbiliran. Eh sa tinuod gina ko Angel nga epektibo ni DJ Burl ang Amigos Capsule. Bi ikaw kuno ipasabot na mo bi kung epektibo ba din ang Amigos Capsule nga imong giinom DJ Burl.
4: Yes, Kuya, say, para na ho, no, kay bago pa man pud ni ang Amigos Capsule, so last April, the start ko og inom until now. So, usahay mag-inom ko og morning or gabi. Kanang kakapit yung mga trabaho. Murag dili yung kabation. Sukad nga, inom na ko Amigos Coffee. And of course, kay di may glow sweet sa ganit po ko.
1: Ayay! May glow sweet na kanang si Bear nga nag-inom ka Amigos Capsule. So, April pa mata nagsugod sa Amigos Capsule. Pag sugod ni mo inom sa Amigos Capsule o sa experience ni mo sa imong panglawas in my birth?
4: Para na ako, Kuya, kay gaan akong lawas sa nang... Oh, di samot kong kahinga tulgon.
1: Agkay, ni samot kong kahinga tulgon. Ano, basta everyday magkakapoy din, no? Okay, dayon.
4: Then, ang ako kong nabantayan is parang mag-take ko morning sa dili pa ko mukaon gani kay dili ko batiun o gutom. Dili na ko kabantay sa oras gala. Nakalimot, tali kong pamahaw.
1: Okay, so makatipid ka sa bugas, ani DJ Burl?
4: Kaya lang.
1: Na yun, sige.
4: Usay, dali ka na gani mukaon ko. Anas gawas gani kay kanang one cup of rice. Usay, dili na usay ko kahurot.
1: Okay. So, gamay na lang rice ngayon mong mga kuha ng taon, o?
4: Makonsume unlike before na grabe ang rice.
1: Sa imong ipaminaw sa imong panglawas na yun, sa imong tanaw sa imong, sa mga experience, so, bugaan ang lawas, nindot ang katulog, so, may
4: nabiyo. Ang lawas, kabloom, yun.
1: Yeah. Makaunsa din?
4: Maka-blooming.
1: Ayay! Maka-blooming! So, pag-inom ni mo sa Amigos Capsule, ni-blooming ka dito, bro. So, kamusta ni mo? So, it means to say, katong panit din mo nga medyo kaspanggaspang gamay. Wala na, nagsinaw-sinaw na dahil.
4: Yes, makita na yun ang kaaniyag, Kuya.
1: Agoy! Makita na yun ang kaaniyag. No? Mga nag-ipaabot ni Kuani. Ni idol ko ni papaay ko sa Nabalbiliran kung makita bagyod ko no ang kaanyag kung mainom og Amigos Capsule. So sa alang sa tanan di Jupiter, so makaana jud nga effective nga tong Amigos Capsule.
4: Yes, Kuya, makaingon jud ko sa tanan nga naminaw karon mo naka-try, dapat mo try mo sa tong Amigos Capsule. So dili ra pud ako ang gana inom og capsule, Kuya, no. Ako akong parents pod kay nakaingon gid po sila nga lahi ra gid daw kay syempre nasa bukid daghang buhaton mas kapoy gid po ang ilang talaad daw, so kan pud try sila ang Amigos Capsule is napamatud-an gid nila nga gaan ang panglawas everyday.
1: Okay, so imong mama o imong papa nag-inom po ng Amigos Capsule dito?
4: Amigos Capsule user yun po.
1: Okay, on sa experience sila,
4: Gaan agilang panglawas, kaya nang bitin ganig daghan daw sa nagtrabaho maghapon. Gaan na ilang panglawas din sa labati yung kakapoy.
1: Okay, so perfect ni or maayo din niya itong Amigos Capsule ni Jibril sa kanang mga tao nga gikan sa buntag, no? Gikan alas 8 sa buntag, hanggang alas 5 nga na as trabaho. So, okay kayo gamitin na itong capsule.
4: Yes, and ano po i-share kay akong mama kay si Tessa na mong gin po.
1: Sila pala yung mama?
4: Siya, 63.
1: 63, oh, sige.
4: Then, yes, nga. Ana siya sa una daw, kay magliko daw siya katug daw. Kay siyempre, nana siya sa ingana nga edad, pero sukat daw nag-take na siya capsule eh. Dabuyon daw siya katulog.
1: Ano siya dabuyon?
4: Nang batiun na siya duka gani makatug na din siya
1: okay.
4: Kanang sayo.
1: Mm-hmm. So sayo
4: so,
1: na matug.
4: Yung na-experience.
1: Oh, so alang sa mga nanay ni Jibber, so ipanawag ni mo ng mga lula karon nga naminaw sa program. So makaprove ka nga epektibo kay na experience man sa imong nanay, no?
4: Yes, kuya.
1: Ya, yeah, katong mga mansinitas ni mo sa una, Digiber, nga nakapayas sa Amigos Coffee. Kamusta man? Okay lang yung hapon. Ha?
4: Okay lang tayo, kuya. Okay.
1: Epektibo atong Amigos Coffee.
4: Lahi ragyod.
1: Lahi ragyod.
4: Lahi ragyod. Nga nakakapsul ka everyday.
1: Okay. So, panapos, Digiber, alam sa mga naminaw. Kumating yun.
4: Yes, kumbati kayo sa tanan na itong mga listeners karon ron, maut ni nga ito ang testimony o sa wala try, doon nag-ibambati sa kalawasan, hindi mo na maingon nga yung effect, basta framing o daod na po ko nga gaing everyday. So dapat nga itong suwayan ng itong Amigos Capsule para mabatian na ito unsa ka-efektibo, makatabang sa itong ibambati sa kalawasan. Dapat Amigos Capsule users ka na o Amigos Coffee users.
1: Okay, so dagang salamat DJ Burn. Nag-asa ka ron, ikinakaroon niya sa kuhan DJ Burn, no? Tubigon buhol, no?
4: Yes, kuya na pong tubigon sa Roman.
1: Okay, dagang salamat DJ Burn.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

picture, picture, I'm fiending.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

kasi wala ka ng time sa akin. So your story, having fun with your friends, which is okay sa akin. Pero yung saan-saan ka nagpupunta, inom dito, inom doon, di ka man lang nagsasabi sa akin. Nag-aalala na kasi ako. Hindi mo na nga ako napapansin eh.

0: ikaw yung laging naiisip ko.
1: Wow, ang best fan.
0: May problema ba tayo? Puntahan mo naman ako.
2: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.

0: 105.5.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.